Charles Papis, kangyo yai pikani, Dios pag makipi, kanta tsurani, yukakuyas ka mamita.